0: and Al Jazeera.
1: Jingiwala, Elawan welcome. Garoma nga pahigar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi ang ngaling nga jagong. The land ngayang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers ngayang burugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nimburugaya nga bugur ngayang nga jalamba yawa ngayang nga apapuni. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bugurbe, good thing.